0: in Radio Pinoy 94.7 FM ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Siyempre mamaya po meron po tayong tinatawag na gabay na salita ni Pastor Amor. At yan po ay mamayang alas 12. Alas 12 ng tanghali. At ang ating telepono ay 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. In the meantime, mga kaibigan, bago po tayo dumire-diretso sa ating programa, ang mangyari lamang ito po ay pangkaibigan lang, ano? pangkaibigang payo sa ating lahat. Tayo po ay kailangang magsimba ngayong araw na ito. It's Sunday today. Magpasalamat po tayo, humingi ng patawad at ipagbunyi natin ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Yan po ay parati ko yung sinasabi bago ko mag-umpisa ng ating programa dahil ito nga po ay isang responsibilidad natin sa pagiging Kristiyano na dapat po tayo ay magsimba, manalangin, humingi ng patawad at magpasalamat sa lahat po ng ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Ngayon, mga kaibigan, ang ating tinatawag na Filipino ka ba, last Friday po yan, ay huge success po for 2 screening times. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat ng ating mga kababayan na nagpunta, dumalo at nakiisa sa ating ano, sa ating tinatawag na Filipino ka ba. So in the meantime, mga kaibigan, ito po muna ang ating mahal na tagapagtangkilik. Pakinggan muna natin ang ating mahal na tagapagtangkilik. Siyempre, nauuna na dyan ang si Ann Reyes at ang kanyang mga kasama. May mga kasama dyan eh. Napakaraming kasama, mga kaibigan, ang ating mga kapatid na sumusuporta ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Well, anyway, magla-live na po tayo maya-maya lang, mga kapatid, dito po sa ating ano, sa ating programa. At kami nagpapasalamat sa lahat-lahat, no? Sa lahat-lahat po ng dumalo sa ating second screening. Ito po ay ginanap sa Confluence Historic Site. At napakaganda naman ang nangyari. Very positive po ang mga feedback ng ating mga kababayan. At kami po ay natutuwa, nagagalak. At sila po ay natuwa, walang nasayang sa kanilang mga oras, no? Sa kanilang mga oras na kung saan ay, alam niyo na, napaka-importante po ng oras natin eh, di po ba? So, yung pagpunta po nila doon, despite of the lahat ng renovation na daanan po namin sa pag-drive doon, kaliwat-kanan, renovation, in which pagpapakita naman to na ang ating syudad ay tunay na nagbo-boom. Dahil siyempre maraming renovation. So kung maraming renovation, ibig lang sabihin na maraming inaayos at maraming pondo sa pag-ayos, di po ba? Okay, anyway, live na po tayo sa ating Radio Pinoy Facebook page at saka YouTube channel. So kanina hindi tayo live, so ulitin ko lang ulit ang ating, ayan, live na po tayo mga kaibigan. So ulitin ko lang yung ating kawikaan 3:19-20, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit.
1: Balas sa sakit. ESPN, nasuwak sa

0: Lolo Garcia po, straight line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Vendor Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright, balik tayo mga kaibigan sa ating Radio Pinoy. Balik po tayo at mukhang ano, alright, tignan natin. Ang ating tinatawag na ito po yung ating mga interview na ginanap doon sa mga interview po ito na ginanap dito sa ating nakaraang Pilipino ka ba? So, parang ano ha, parang hindi ako nakikita. Anyway, ayan. Di ko alam kung ano nangyari. Kung dito, ayan, ito po mga kaibigan, paririnig natin, no? Paririnig natin.

0: Ito po tayo with sa isa sa sponsor natin, si Miss Jackie Arcega ng Game Repairment. Hello!
1: Hello po! Magandang hapon, magandang gabi, mabuhay! Excited po ako dito sa film na papanoorin natin. Filipino ka ba?
2: Filipino ka ba?
3: Filipino ka ba?
1: Ikaw, Filipino ka ba? Ako po 100% Filipino.
2: So, Jackie, ang hirap pala mag-interview ng Tagalog. But anyway, Jackie, nung sinabi sa'yo ni Tito Rhett na magsusuporta ka dito sa Filipino ka ba, ano yung una mong thoughts of it?
1: Hindi, kasi ako naman, gusto kong suportahan yung mga Filipino talaga. Diba? Small businesses, lalo na to, ang graduate din ng SATE ang gumawa. Graduate ako ng SATE.
2: Graduate ka ba ng SATE?
1: Graduate din siya ng SATE, diba? So parang it's nice to support yung mga kapwa natin Filipino sa mga ganito, diba? So kaya ako, yes lang, go lang.
2: Of course, syempre yung pinopromote natin yung art, yung film, film industry, and syempre proud tayong maging Pilipino. Proud ka ba?
1: Oh, naman.
2: Proud. All right.
3: Tagalog.
2: Ako nahihirapan ako. Max naman na Miss Tagalog. But anyway, maraming salamat sa pagsuporta mo dito sa Filipino ka ba? And excited ka namang so this is your first time na
1: manood ng ganito. Kaya excited ako. Kaya nung tinanong sa akin, sige ka, go tayo. I wanna know. I'm curious.
2: Lara, anong thoughts? Meron ka bang pwedeng sabihin dito sa excited ka na mapanood?
4: Yes, very excited. I think very important ang representation or makilala ang ating community, ang ating culture. Kaya very excited na mapanood itong documentary.
2: Excited ang lahat. But anyway, ako first time ko din siyang mapapanood. And I'm so excited and of course very proud to have another film na gawa. Filipino, yes. And also tungkol sa ating mga Pilipino. Anyway, maraming salamat sa ating mga sponsors at sa mga manonood at nanood na kanina. May unang screening ng 5:30. So, any last message para sa director at para sa producers ng show?
4: Congratulations in advance. Para sa akin, napaka-importante na nabibigyan ng boses ang mga voices katulad natin. We are still a minority, kaya napakagandang initiative nito. Kaya excited na akong makita siya.
1: Oh, susunod na siya na mag-interview sa atin. Okay. Ako naman, same thing. Congratulations. And I'm proud that tinatayo natin yung bandila nating Pilipino, di ba? Kasi maraming Pilipino, naniniwala ako, very talented, di ba? So, congratulations and kung ano man yung natin, we're very proud kung sino nag-build nito, sino nag-film, lahat ng mga cast. Congratulations for the whole team.
2: Yeah, excited na ako sa mapapanood later. So anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa Filipino ka ba, mula sa staff and crew and also the producers and directors and all the sponsors. Maraming salamat. Ito po si Karen Leon Muli sa Pinoy TV Special, sa Pinoy Natural, sa Pinoy TV Special.
5: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kaon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.
6: ACE Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at ACE Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. ACE Career College. Fly high into your future.
7: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet, dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei. Freightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance.

percent chance of rain. Sa pinakamataas na temperaturang 18 degrees Celsius po, mga kaibigan, at ang pinakamababa po ay 7 degrees Celsius. Ang ating Wednesday naman, it will be 40% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 13 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 4 degrees Celsius. Ang Thursday natin, pinakamataas niyan ay 15 degrees Celsius, ang pinakamababa po ay 3 degrees Celsius. Friday, Saturday, pangkaraniwang temperatura ay 17 degrees Celsius at pangkaraniwang mababang temperatura ay plus 7 degrees Celsius. Ang Sunday natin, ayun, ang Sunday will be 18 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura at ang pinakamababa naman ay 4 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. At punta naman tayo sa ating ano, sa ating balitang-balita. Tignan naman natin ang ating mga balita sa Pilipinas. Sa Pilipinas yan, ha? Okay. Kanina sa programa ko ay sa Red FM, ang napabalita ay 1.2 billion pesos daw, di umano, na ito po ay diniliber kay VP Sara Duterte, 1.2 billion pesos. So ito naman, iba naman ang nandito dito ngayon, at baste didikin sa yaman ni Sara at Duterte mananatiling nakakulong sa ICC at pagpapaliban sa BSKE hahamunin sa Supreme Court at Lacson kay Dizon kailan pa napunta sa Leyte ang tagig at ang BOC gobyerno malulugi ng higit 700 million pesos 700 million pesos per buwan per month yun. West Philippine Sea, mahalagang issue sa 2028 polls, sabi ni Gibo. At Tulfo, pagtanggal ng systems lost charges, bawal bawiin sa ibang singil. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagavlab na balita dito po sa ating Radio Pinoy, 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So tignan naman natin ang iba pang awitin dito sa ating Radio Pinoy. So ang pakikinggan naman ngayon natin ay isang awiting Halika Na. Halika Na. Halika Na. Pakinggan natin to, mga kaibigan. Masayang awitin.

0: Sarolimi, the best lechon in town.
1: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling, ang naglilingkod sa Pilipino Community.
3: All right, balik tayo mga kaibigan sa ating programa dito sa Fairchild Radio 94.7 FM. At balik pa rin tayo dito sa isinagawang second screening ng Filipino Ka Ba. Kami po ay very proud at na-deliver po natin sa ating community ang ating documentary movie, One of a Kind.

paparinig pa rin natin. Pero meron pa tayong isang paririnig na hindi po natin na ano no na i-play. Hindi po natin, I think hindi pa po ito na i-play. Pero ito po yung sa tinatawag nating ano Ankupwok. Napaka-importante nito eh. Answering the cry of the poor. Ito po ay ginanap noong way back, no, not way back, like recently, noong August. I think that was August, no? So, ito po ay ipe-play natin maya-maya lang. Ang nag-interview naman dito ay si Miss Che Ginsataw. Siya po ang nag-interview niyan. Ang kausap niya ay si Mr. Emmanuel Cañete. Pakinggan po natin yan maya-maya. In the meantime, balik pa rin tayo sa ating ano, Radio Pinoy Balita. Sa balita muna tayo dahil dito tayo natigil at baste didikdikin sa yaman ni Sara. Ang sinabi dito ay inaasahang didikdikin ng prosecution si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagharap nito sa impeachment trial kaugnay sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur, 1st District Representative C. Alonto Adyong, tagapagsalita ng prosecution, lalong naging matibay ang dahilan ng prosecution upang ipatawag ang alkalde matapos niyang hayagang aminin na nagkaroon ng mga transaksyon ang GenCorp Industries Incorporated sa pamahalaang lungsod ng Davao. And ang GenCorp, ang kumpanyang idineklara ni VP Duterte bilang business interest sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Network or SALEN sa 30th pandinig ng Senate Court ngayong Lunes, tatapusin ng prosecution ang testimonya ni Rendel Supenia, Division Chief ng Philippine Government Electronic Procurement System or PILGEPS, hinggil sa mga kontrata ng gobyerno na tinatawag, na iginawad sa Gen Corporation. Sa mga record ng PILGEPS, may 49 na kontrata na nagkakahalaga ng 35.878 million pesos ang iginawad sa Gen Corp noong panahon ng panunungkulan ni Duterte bilang Vice Presidente. Yan po ang isa sa ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Bigyan pa natin ang isa ang ating mga listeners. Duterte mananatiling nakakulong sa ICC. Mananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands kahit pa may panawagan mula sa ibang bansa na umaklas sa tribunal. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang pag-aklas ng ilang bansa o panawagan ng mga leader tulad ni US President Donald Trump ay hindi otomatikong mag-alis or mag-aalis o mag-dismiss sa mga kaso ng crimes against humanity laban kay Duterte. Nanawagan si Trump sa mga bansang kasapi ng ICC na umaklas na rito. Matatandaan na nagkaisa sa desisyon ang mga hukom ng Trial Chamber 3 ng ICC na panatiliing nakadetine si Duterte. Muling nakita ng publiko si Duterte sa unang pagkakataon noong September 16 mula sa madetenisyan sa ICC noong 2025 matapos dumalo sa status conference ng kaniyang kaso. Ang oras natin, 53 minutes after 11 a.m. At sa iba pang mga balita, Lacson kay Dizon, kailangan na kailan pa nagpunta sa Leyte ang tagig. Pinagpapaliwanag ni Senator Pampilo Ping Lacson si Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Beans Dizon matapos lumabas sa mismong ulat ng ahensya ang detalyeng sumasalungat sa pahayag nitong walang ghost project sa tagig. Sa mga post sa kanyang ex account nitong linggo,

0: ko, binanggit ni Lacson ang tungkol sa isang proyekto sa Taguig kung saan ang mga geotag na litrato na kalakip ng billing reports ay may coordinates na located approximately 600 kilometers away in Leyte province, habang ang kontraktor nito ay isang kumpanyang pagmamayari ng pamilyang Tiscaya. Senator Secretary Vince Dizon, please explain how this finding of your own team should not be flagged as a ghost project in Taguig, since when he has has Taguig been located in Leyte, sabi ni Lacson. At binigyan din ni Lacson ang koneksyon ng proyekto sa St. Timothy Construction, isang kumpanyang pag-aari ng mga Diskaya sa naiuugnay sa mga kontrobersyal na flood control projects. To further highlight the red flag, Diskaya St. Timothy ang contractor, what do you say about this? Secretary, sabi ni Lacson. Napansin din ni Lacson na ayon din sa DPWH inspection report, ang mga coordinates na nakasaad sa geotag photographs na kalakip ng progress billing at final billing ay hindi tumutugma sa aktwal na lugar at ng proyekto na binerepika ng isang isinagawang inspeksyon. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Ang oras natin, ayan, ang oras po natin ay 55 minutes after 11 a.m. Meron tayong mga ano, meron tayong, okay. Alright, so ang telepono po namin dito, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Live na po tayo sa ating FB page, Pinoy TV, Radio Pinoy FB page, sa YouTube channel, sa ating, I think this is, account ko yata ito. marami pala. Renato Barnacha, TikTok pala, TikTok account, Radio Pinoy TV, at saka YouTube channel sa Pinoy TV Calgary YouTube channel. So, streaming na po lahat yan. And Pinoy TV special Facebook page. Ayan. So, meron po tayong limang ano dito. So, if you want to comment or say something, pwede po yan. Pwede po kayo mag-comment dito. So, anyway, we have 56 live viewers. Maraming salamat. At dako pa rin tayo sa ating mga interview. Ito yung sinabi ko kanina na ipaparinig natin ang interview ni Ms. Che Ginsatao kay Emmanuel Cañete, kay Brother Cañete.
1: Magandang umaga po. Narito po tayo ngayon sa North Glenmore Park para sa Angkop Walk 2026. Kasama po natin ngayon ang si Couples for Christ National Chairman, Mr. Emmanuel Cañete. Magandang umaga po, Mr. Magandang po, sis, Brother Manny. Ano po ang difference ngayong taon na to ng Angkop Walk?
2: Ang difference ng Angkop Walk ngayon at saka last year? Mas marami ngayon ang may awareness about Angkop Walk. Mas marami ngayong nag-a-attend ng mga youth at saka yung mga young professional. Ibig sabihin yan, napupukaw na natin ngayon yung mga new generations. Especially sa ating adikain about sa Angkop Walk na tulungan yung mga mahihirap. So hindi lang natin naipapasa ang ating faith. Dito na ipapasa din natin kung bakit natin ginagawa ito, yung Angkop Walk. Nalalaman na ngayon ng ating bagong henerasyon. And they will be the one to continue because this work does not end. At sila ang magpapatuloy dito sa adikain natin about sa Angkop Walk para sa mahihirap, edukasyon, pagtulong pag may mga calamities at saka pagtatayo ng mga pabahay. para sa mga mahirap.
1: Oh. Ngayon po, marami po nagtatanong. Hindi sila kasi, ngayon lang, yung iba, ngayon lang nila nalaman yung Uncle Puok. Hanggang kailan po ang donasyon para makapagbigay sila ng donasyon sa angkop?